umdeshkairo asambe ayibona hey yo namanje ngisasho 2026 baba mawungakwazi ukuyibaleka hey usenkingeni baba jey wena man ay yey yo yey yo yey